yeye orisa orisa ye orisa orun ti ki n doju ti ni oba tala oba ka kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisa boy boy ile aye yala yala ire loba awon oba ile orisa boy.